0: pamamagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, oh, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: The year is 1960 and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa Mutya ng Barangay?
2: Mang Kanor, anilang result?
0: Salamat ni mo to. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang Mutya ng Barangay goes to contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you to my fans, my family, friends. Thank you, thank you.
2: Mang Kanor, hindi mo na mauwi mong yes, announce. Yes, number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Mau ba? Pandamay. Mali niya akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao gud ay contestant number 3. Ikaw ang Mutya ng Barangay, contestant number 3.
1: Ha? Dili ako?
0: Yes, ako ang bidao. Thank you to my family.
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugor ako ani, mo ni nagsugo sa kuwanga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takar mo ka Mang Kanor. Ikaw nagbasa dira nganong ko may pasangilan nimo.
1: Dili jud ko palabot ani Mang Kanor.
0: Kamalo ka dai. Nabungol lang ka. Ano may kalitra makagis? Yes, daw. Thank you ga. Dili man ikaw ang winner.
1: Thank you!
0: Ampi na, Corona! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na! Ampi na!

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigdasig gaman binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!
2: The year is 1968, and this song is number one.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ah. Pero ang wallet ko, payat na payat na!
2: Hugo the more!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: honey.
1: Nabuyong na naman si honey mo, honey.
0: Halika nga dito, honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibigluloko mo man sana ako.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Halika dito! Iwife ka ang bandok mo talaga, inos-nos ko yan.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na goodness.
3: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. Mayan na kini maandam na ko na kumbrang akong gipalit. Pag na ko ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom kag lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ko siya niya. Hi, Papa Sam.
5: Hi. How are you, my dear?
4: Very good. Muram nagbuldog kong hapon, uy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
5: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
4: Oh, my gosh.
5: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
4: Nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
5: Oh, very big. Sexy body.

0: Pare,
1: mm.
0: Sa'yo ba yung mga yun?
1: Yung pinya?
0: Oo, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligyan niyan araw-araw? Nung inaan ni Kuya, nasan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isang kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
0: Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Saan brad? Ngungungung ka, Brad?
1: Nakuisulti ni mo. Ay pagsaba. Nain at sismis dere. Naadaw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kaya kisa daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kisa rin, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pagbupa man lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakadtong amon nga ref, hambal niya, masikuro na misplace ko lang ko no.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: makabuang. Kung kisa, drugs. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! What the?
2: Sa panahon ngayon, ang at

0: about Patty testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tiyabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko kinabing horoscope ko. Titay Mingid, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuha mo gid, ang resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami Jake ay naghahatag na siya na sa kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyo mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungkol sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Rambo, kaino absent ka na lot kakulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease kakulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispell daw itong ay mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lao ng tagsakit.
0: Sikat!
2: This is the sound of Classic FRC. You've

0: This is the sound of Classic FRC.
1: Classic FRC.
2: Hey, have you ever tried?
3: When I say I'm spinning round, round, round, round, smoke flies, stain dry cup.
0: This is Classic FRC on MOR Classics.
4: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
5: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
4: Maninoy Wonderlana.
5: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
6: Ako, si Lito, 22 anyos, takan din. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga raha. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan ta na guya nga dya. Isa ganay pa nung dumtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanan sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggad, di ba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo, nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra, ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra, efektibo, gibanta Maninoy Wonderlana, ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, ruya guya ko, nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Ura ti ilong, ura ti matawa, iti bibig. Ura ti may nabilin sa guya ko. Gani, narekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
5: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga.

0: Mani da, mani!
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Ari ka man di Japon, nga baligya mani? Wala kita sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, le pre. Ha, isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, eskwela. Kabaligya man mani, eh. Ah. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: sedang inom, inom ka sedang inom, ah, inom ka sedang inom, baru banggi inom, magastosong ka na.
1: Gastos? Natay ka.
0: Anak?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita kamahal.
1: Ako nag-inom man, paray ka gumayon. Magkanosong ka kaya?
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sa may nagbaol ron, pati mang alingogoga. Hastang yabaga mo kanta, por yagaba. Yabag, yung kita ng yabag. Bisa siguro mang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsama yun din ang kanta-kanta yab. Ay, pag-ilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay! Bisa ng bato diha!
2: Padabay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nagkitanda ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigay na kong CD to, original. Abigay na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Muli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisag ibugo, tonto.
1: Ah, mo ba? Alin din rin, kamang tuwit na.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Thanksgiving celebration at Islanda na po. Dadalhin ko sa Africa.
1: Africa?
0: Ay, ang ganda.
1: Wow, Africa!
0: Kasi matutuwa ka.
1: Teka, teka, teka. Sa 50th anniversary natin, ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: yawag balahibo ning parota, oy. Oy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong wala nga tiin, mukanta ko. Kung ang toa nga tili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kong birahon na imong doha ka tiin, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Pagsamay!
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din ninyo dere Lito. Uy, usahan man ning akong kwarta dere 75,000 ra man ni. Ta gusto ra man niya remission gud. Way hangyo diha.
0: Agkuy. Pasensya kayo. Palasiya gyud na sa kumpanya. Ingani na lang. Nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga ra man sa 150. Ang buhato na to, ihapkok lang na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jimmy
1: Kaya sa Ikago, sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkaon kagamit sa balay.
0: Ang Changyimi Chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changyimi Chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changyimi Chon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may kanse ka na, Choy?
3: Ay, toto, may arigid! Tsaka damo, gid isang utok-utok.
2: Maayo pang kansi mo, Choy. May utok. Ang ako nga ex, wala gid. Ginbayaan niya ko. Ginbaylo niya ko sa mas lauay pa sa akon. Di, dindang utok niya.
4: When you wanna dance like You're dancing to MOR Classics. MOR Classics.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kulo gali isang karatula.
1: Di mo na hiling.
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kumusta isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akon papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What the?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: I have a trivia. Ang isa kuno ka adlaw, may aras ng 86,400 seconds. Pero ang labot ko, sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: about Pectin Testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Naga, sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to? Ang mga tambay di sa akon nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mo kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tiyambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagabakalman sila gyapon pagkaon. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kay daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR. Kay daw rehab lang siya. Manahanuman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na ni mga palahubog. Tungod siya MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Pache!
2: Bob Puente!
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The 80s.
3: To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: malakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Kaya mo na nga, daw inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko rin sumbagun ko sa. Kung siya kabalong nga nagbukol, galing ako nga ilok, wala. Pero pag-amit ko din sa Maninoy Wonderland, ha? Kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, gani ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakat ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So ginarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyafunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang pag-move on para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugo the more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: usa ka adlaw, nagkita ang dentista ug ang iyang pasyente.
1: Babe Kanor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangin. Kay isa naman lang kabuk ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, no!
0: Sa mga di ba kawang hinay?
3: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa! Hey,
3: yo! Bahala na!
0: Pal! Pal! Ako ni Korta ni Malita. Boy na son lagi po ka na. Pagari ko ni Tayaw Lasto. Pero nakakwarta ko.
4: May na!
0: Padamay. Ang akunggangan.
4: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
4: Kwarta? Ako ana, imbina, imbina kwarta.
0: Para ni sa ako, imbina na din.
4: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kwarta?
0: Ma, sa ako ana gibilin.
4: Ako ala gina, kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluay.
5: Mangadlaw nga sir!
6: Mangadlaw!
5: Oh, namoy nakita dire nga nagdalag malita!
6: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
5: Oh!
6: Tan nga bag!
5: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
5: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
6: Mismo!
5: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
4: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
5: Arestado ka!
4: Unsa?
5: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
4: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
5: Droga na! Abrehe!
6: Abrehe!
4: Ani ah? Okbo na ko.
5: Droga!
4: Kadagang bitsin!
5: Positibo!
6: You are accessory of the crime! Nasa'y mong posisyon na mong bag, husa!
5: Dakpa!
4: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang dyan ko kabaluan na chip. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
4: Ah. Dili, isang blind. Bago na kong abot riya chip.
5: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
4: Ah. Dili, lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya chip.
4: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko. Dak
5: pa ni.
4: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-droga. Adik din gagawin na ako. Ilit ko, Adik! Buhiin ko! Kanon!
5: Dali!
4: Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay mo na pasangilan ko rin mo
5: nga! Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik nyo na, Chef! Adik na!
4: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan! Yes!
5: Naisa!
0: Yes, sir!
5: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
5: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayos, sir!
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Oh, praise Mrs. Nakalakad diet-diet, kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si Mrs. mo. Tanong pamagi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghalas ka horseback riding. Adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, braya mo?
1: Ti okay. Ti nagniwang ni si Mrs. mo, pre.
0: Galimbogan yung ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: Mahay.
0: Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Hugo pa more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am.
9: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
10: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: sa day problem solving piot.
1: Tanak bitong 0 plus 0 tay, ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Amay!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nay, ma baka tablasan pusil-pusil na gud tong tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Ayaw man to kay gudong ang pisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Easy. Take it slow. Oh, di ba? Kapiling ang my only radio. Easy.
4: Nice and slow kapag I have you more sa magdaman. Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sa itsura mo!
1: Kasi ako, Bog. Ako naman ang naugot sa itsura mo!
0: Wow! Puwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy.

0: at ako'y iniwan mo pang di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat at ako'y iniwan mo.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
3: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugot pa more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nako'y 12,000. Ah, husto, kaning 12,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Buknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, baya na yun do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet ng murag na og Predator. Antong sa lang ang kakatol sa ating ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Buknoy! Nalagi ka!
2: Auntie!
0: Oh, Buknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang nako ning 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, bau din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Buknoy, kayo mong iuli pagkabulta. Doon ni mo mataan ka, makalagot ni mataan. May paywati kang ipahira mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nakilagyan di ako ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw na nalit. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mokanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram mo na na'y gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw matakal, hindi ka inungdan nga mo, ha? Udismen.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko. Adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo. Tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko kang kaon. Abi mo no sa bat sang bagis, pre. De, intua pa ko da. Abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka. Butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Aba! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Magalor!
1: Ikaw ba? Kung sa man to'y magigatag-gatag at chismes na pisot ko na ko?
0: Unsa?
1: Pagtarong storya pa ha?
0: Wa ko nag-iuna na, Magalor! Wa ko nagkatag-katag na pisot ka! Ang akong ingon sila ha, nga hapit na kanto leon!
2: Ay,
3: what you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito! Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asya naman tong akong iro? Blackie! Asya man to kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to narigani ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na tong malibang, patyaka na tong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong gibuyan mag yun tong iro apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa.
1: Darling! Hoy, Kanar! Gibuhian ako imo ang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon na imo gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay way exercise. Dalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Dugay na po bayawan na labhan akong habol. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga standby sa kanto.

matipang halaman, may nag-aalaga, ikaw!

0: Hugot pa more!
1: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.
2: Hugot pa more!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Ikaw na lang pinsi sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, Gob.
0: Ganong mauwa man ka?
1: Ikaw, be. Ganong mauwa man sag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plite duha. Kabagyo, lugar lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Maray!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siya kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ako sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero, mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba, oy, chicken cordon. Tama-tama, may nalanggihan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kaono na nako niya. Kalami, chicken cordon pink.
3: Tada!
0: Panamay, ang ako ugangan.
2: Anong ikaon ba naman ang ako ang chicken cordon pink? Kamala ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon plank kay basinunyag na ni Hilo.
2: O si Hilo?
0: Tidon, usor bang Hilo rin ba? Tilawan pa na ako usap, ha?
2: Unya?
0: Di pa na akong malasahan, ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
2: Unsa na may gibati ni mo?
0: Di sa board action ko kalipong.
2: Ha? No, yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige, ma. Magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na yun ay si Kanor. Concerned na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kuro kong huwa to. Kanor!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado?
1: Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
0: Panabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, baby boy! Thank you! Yes! Oh, yun ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy! I love you talaga!
0: Arog ka ang so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad ka ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mal ako makabakal kutsi? Dengali kitang isarap na.
2: M